0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fork.
1: Ah ngeke sizwe ngani nini. Haw, haw, haw, haw, haw. Haw sege. Ah bathini mapuma labantu. Asiyenze kanje. Haw sege.

0: ke bosire ba zuire
1: ba zuire
0: den sha
1: e ni ki na se musai zinga vira ani kara ni zo samana ke nga vira junia
0: den sha
1: ni nga vira tero ni nga vira sa
0: shangwe
1: ni nga vira sa munzara ho batu vaja ni nga vira kawana ni ke zera vo na nga vira tero Tina kitu hizi ngazira.
0: Shangwe?
1: Eh.
0: Lozo rapiri wa Terezi. Ke vusire ki kuzu sana. Ke kuzu sana ki 08-11-54-4455. Ke 08-11-54-4455. Kwa na nombolo hiyo mkona kulizeza. Ke vusire ki kuzu sana. Mirusale hamo mwa programu ye kwenye kare hiya quarter to seven. Ke posere, ke kuzu sana. Wanyefe mbazu ire?
2: Enisha.
0: Enisha kibusire?
2: Enisha, vaa kiboringo mba kwa nuka usese.
0: Shangwe?
2: Eni bakare rami na marisi pimo.
0: Muzwe ntola sindekuna?
2: Shangwe. Ndene anijua fo, kare anijia kumumulika na akabu ma winja winja. Kupa inzi kwa wawusi beko, azue hande. Nijua fo, nijia kwa zilitene kwa kubona mangoro, anijua kubona. Kuswe. Nijua fo, nijia kwa jambwe kwa. Nijisa vumula mbaka, nijua mabasi haba na kaa ufutela na bazusa vuma sifula. Azue. Wafoni ya kubaka londa, nijisa baka londa kaa ufutela vona, kazuswe. Wafoni tamaru sese mo, kaa ufutela vona nina kukwa nisa kubakunda mavizo. Shava, zuswe kuna. Ni, ani wafoni ya kubamu mbone, nijisa boche mbele, muzuhe fo. Nivo mimi, muzuhe. Mina wabaka ye menali sikiriko gacheku. Nizwa fo, boeva grini. Mama futa mo, nivo bishop. Muzuhe, nivo isaya. Kao fela, kimi na wabaka ye menando. Mafuta. Boja mfo. Wani tebe za faka kusasa na muzuhe. Bokashi baza. Muzuhe. Bosa kunonga, sa kunonga. Mudara, muzuhe. Nisha, vositike muzuhe, nimi na ni utule marazi yase, mutele na ngamase kwa leti.

0: En shake ga pina ka ba spine and grin kids lo ta ni za le wa na ka sakwe. Pina yende ta suna chwalo.
1: DJ Zalewa, the main rocking katima.

Ani chalo tadi mi ke program ya sama perone ku itap sama topina. Kapina ka kala trera. Lu visa dines. Ja boy, lu visa ka lu vone ka pina ka. Hanzalo livere zeli chosa musiali. Dines. Alugene

El chakika pinaka chase halilwendo twende tukasigeko. Lutani mo. Winako yakulwala. Kasamla wakapinaka ka chase lwendo ni kamfaka pina kakandendende kasiwamba saka. Lubone lutamashamba. Kapina kasiwamba katazi na jwalo.

Se na maemo a go bata ha zwa pre go fokola mo pala bana mebia ka ampa le patala zwa NBC ka akwetu sa musha Ozwala ka NBC ya bavalela e ko pas tshe ba ka fela sa mebia ku tsa mo ngendenge wa NBC Cares Winter Drive to so ya mina e kona ku tisa mfutu mala we no saka tani sepo kwa batho ba shebile ni mabase kana ko ya Mariham to so ka ofela yetu na kapenyi nyani it is such in home. Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na akaufela. Pili akala 8 sikuru sirimose. Kaya kutisa tabaka abutunge, mulize nombolo 061-291-3205. 061-291-3205. Haa moho, lufutu mazesi chava saluna kana kuyamari haa.